0: World Meteorology Organization. Nambaki katangondo na history ni Buruburu. Ya erana magitiko ni na tosa na kitale na kingo kina mbaki mingo. Mingo ya dobo na 2050 sana chiko sara na nando ni baka tangin na ganda sara inaki na kata ni Buruburu ko. Na kata ka bata bata era lao tumai. Turanga kimarama au sabia karo wiki anda ni ko sema tiko baka minaka ni ko ya kambulia na loma langi ni Buruburu ka. Se dama na kata kata te daba na matamata na kota me gura e ko na tu de tu bale daba o ko kambulia na burbura e chiko ko ka chiko mi kanda nei piru na sindua e mbulia na kake daga tau kena na kake daga o ana kake daga ge toko na kake daga e na mana ni na nosa
1: me Vasile, o puni poma da latiunga o sata o nanubu wangwali kenda kina tatanra ni ambakingo ni New Methodist o kwa ibarongo da da buka buka toka o anuma e na tali me kimrongo na naibu au kana paka na mataki na sendusi kina na matiri moto ni ni mesa distre
0: mina kada na tatanra se na vim se na vision ni sok songolo tumo na embaking ango 2024 e vi batingo connect to Jesus se sema bitiso ke ndoro mo mo kina sema sara bitiso e na choni na kena wasi kilma tikine ndu e batingo ko ita una vainindina ai vatao ni ere botamako tambangu kene nga sampa na samaka yele posa sega ni mua na kutani bewe kani sega vina kakua ya ele kaya baka na matakina na New Tradition Christian Fellowship nungu bua bua hii baka tonu nungu sema kuli nataka na bua kuli nataka na sema e tolu na kangu ya mbasika e na tamali kau bwana nrona kene karu na sena kene tolu na buwana kuni we vararabi seko kawo itaka sarabaka lebu na nrauna na sena gine buwana kawo itaka na musema malta na vika na musema na nroka nrauna na rene vina kanisika kena vua vua ini buwana wakato na musema o sema vina nga o zigo kembali na nomu tau doko kena nomu vuai kena nomu seta papa sepa e wakato kartoka na musema ya na une na matakina na New Methodist Christian Fellowship na kae mbita kalo kina matani yalo kusanga kina vili utakine soko sotu me baka na matana New Methodist kina nungu sema ke ndura munu sema kina sema bichisu kuni sema baka levu kina ya gani lotu kuni sema baka levu vikuwa ya vili utaki niko saa sema na bichisu sana kevina kina musema kina nungu soko lotu sanga patanga no musema vira vetak ni langa no musema bitiso ena langa no musema kina lotu ena langa tala no musema ki be luta ki ne somos lotu tiku ki
1: na pole to boti ko boti bikenda na sema tiu mai wa kamanda ganda sini new methodist na dorin da tumitu mi kenda turna kai non da parroya sande dino man ni da tula bi somos lotu ndo ndi le vena tu isanda na bi te butu mi bi kande kila ngoya ngapia ngo maro e morto kongo kila o no tso kinili na boli bunga sile sa anda wili si pene mor kira baruti ko na boli verna lobeta ia tos manda pali da ke averna na itambo ne rati ko abogingo ko no gaito tala na munitu tu verna lobeta di baruti ko ni ko na boli non boli tambo na vuzene mbaki sauti mai tambo na mbaki sauti e na non do ko e tra ni ko na ni mesedi sa vuzene to kasar ndo no ni bodo de o mai ndo buma ka singa no do le reza na kempa ta ko ya na kira kawai tiki tu na mbuli tapangoni o bombo tu na mbuli tapangoni me kakwe ni kawai tiki tu na mani sumusu bulu me sirubu su buna bai bubali sama bai ngasi
0: mina ka to endo na ka urei da tiko o wosu tala na kina wakala kina New Methodist Christian Fellowship na nonda nda usupota kiri na lumenda e na visa na kede ka urei da tiko sa toto ka tumai e waka da tiko y en dura un isalango un esta via lulunga tolela ya total na vikito na non resina ni toko ni na moni kani lotu se non rambula bagalo ah ya u vida na non gu grensa nor to ulisu ke mari e ru en

0: under 18 in Saudi, and two are under 17. Na ngone ni tereni na ngone ngi to se ngone rong gitu kina e wu tu rata e ni usule ta mo bo gita bina timi tani maro ya tura nga gendo rimainda kiu tiko na tani wu liberto na luvemu se to mainandi e pot school jazz pa santo na kanu gito ni ya na multa ta bagalo mo to ko ni rato ta ya ya na kata o redetiko vi kendo na lotu meta vito koni mina kavir none me balta no rambula paalo balta kango ure talana e so polotu a vota mi kero pelu ta kikina vaka se la so titu ni kawita ki non rambula paalo na ngone ni ngone rama i pelikina konondo lugo relitico dome ore di vaka se la so titu ni tudo kusarta na vito koni vira na tampina tina bebendo te bata que vaca da cana coca cola tem era logo mai rara era na tico erbiara rede na lubena se era non ni lic era non ni racavi se non te la dint
1: era calabata
0: era calabata na se te prinsans pa cover na tu butu que ira do viso so ya bale trambula vaca alo ore de nilunga Aku kira ni saya kawalan ngabik itu ada description flash. Aku edit sekarang apa kami nak. Kita non rina kena ngoni mo. Kita dok apa kali bu sambil cipta nolua. Coba nunggu mina kita juga ikut ni. Yang tinggal aku coba kata si toko ni berlalu benda. Kita si toko na science na arts. Ena year 13 na year 12 na year 11. Si toko ni apa kuri. Ena laku rara sakar kenra. Ena koko kola rintul singa. Napa kita lebih singa sebab kita toko. Nda toko ni relevan, endo puri, evina katiko. Ia, non rambula bagai halo esenus tadi ni retoko ni. Sekawai tadi, na tawa na leso ni apa apa, esok aku tal tala, vir na na dorbu kita ngone lewa erlo tu. Eh anda kau reda usama singe marawa, eh na rupi terapi na nito youth symposium, apa kaya dorit 2022, kita 2023, mai apa kaya dorit 2023. Que era 2024. Da que na pimbi na non retarida que orne tampone. El non revise que mata. E so era ni level ta que na canibuli.
1: Sida.
0: Era ni sabulo ni bolso sabulo. Era otra remaka. E que bagara kana marihuana chico. Era kana suki chico. Era sabia do chico. E se sarra na betena na kata chico. Ya na bulo reto mai. Bagai tal tala, bagai tama, bagai dona tuka ningone. Namun usah retokina imbimbi na pinga rabi na bito koni kina soli mula enda takama enda kama buli enda kama kagito enda kama kagito enda kani mula bakata esenga nidana bito koni esenga nidana bito koni enda kani gito esenga nidana bito koni enda kani buli ya mebenz nga enda nolotoko nyan mula bakala
1: oba kasamata kena kaya tundo na tulang tunoko ebe kena itumbutumbu dole bisusu mensa da muntu kan onda tole tupang ko pani pa vai sul ndu le lotu mensa da biso ta kan da tu ne bingo to vai sul ndu le lotu
0: dina ta todo ko
1: to no ko e li sa mo ken da tu ni mai ken da ei to to le lotu to no ko ken da ri ta pongo mensa da biso ta kan un andre pe un bole mensa da durmo ngo bisa bisa mensa tu ni berto ngo do vai sul to le lotu
0: e to da orna ngo ne ni ku a oreda ni rabuli ba ku mena kara reda kira kan sarawa mal to buru-buru ni kuasa ta bisa umu sa bisu kalau lebu
1: do tani
0: sini ambak sauti terus ambak sauti na ngona kita cebuli baik kira sa bisu sarawa kalau lebu mai na ngona ngo ka dari telak na bula bae na buru-buru bagalo sa lebu ne buna na teknologi tu ni ku social media tu ni ku ero ni ndu ese ngamandanga ni tal tal lebu na ya ya kabimbi na vua ni buna udah kecungo e bagada na mbule loma eta matandina eta mata nona inaki ni kaiva kwa e donu sa sa na buna sa dinduki na nai lako lako balto kona ni ta na tu na bura bura ni kila ka evem tu na na the world or the era of information e usa te tangando na ka e ser medico usa ser te lako na o ser te lima venga tu na e na e ko tamba kanga de buragamai. Ka ke de maleta na kai tuni atune se mo de buragamai. E ko e donu ko e dala.